0: You have been listening to Pulsonang Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto.

namin ang Office of Civil Defense na umabot na sa kabuuang 173,000 na families na naapektuhan ay sumasaklaw lamang sa kanilang tungkulin bilang mga mambabatas dahil magkaibang entidad ang o entity ang impeachment court at ang Senado. Nagpahayag ng pangamba si Lacson na kung sakaling hypothetical na hindi bababa sa siyam na senador ang mapapasa ilalim sa preventive suspension pag na iskandalo sa flood control gaya ng tinatayang posibleng mangyari, maaaring hindi na sapat ang bilang upang makabuo ng malinaw na hatol dahil kinakailangan na hindi bababa sa 16 na boto para sa isang conviction na tulad ng ninanais ng ilang sektor. Sinabi ni Lacson na kung papayagan ang hukuman, maaaring dumalo ang mga nakadetining senador sa impeachment trial sa ilalim ng pagbabantay ng mga tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Anya ang tanging posibleng alanganing sitwasyon na ay ang larawan ng mga senador na magiging senator judges by day and detainees by night. Dahil magsusuot sila ng kanilang senator judge robes habang may paglilitis at bababalik na naman sa kanilang uniforme bilang PDLs matapos ng sesyon para sa araw na yon. Isa pang opsyon niya ay pagpaliban ng impeachment trial hanggang sa matapos ang 90-day na preventive suspension. Samantala ay binasura ni Lacson bilang isang debut sa pahiwatig ni ex-Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi na siya ex-Senate President. Siya pa rin. 13 yung kailangan ninyo para tanggalin siya. Ano ba problema nyo? Ang pahiwatig ni Senate President Alan Peter Cayetano na maaaring subukan ng mayorya na ibaba sa 12 kinakailangan bilang ng boto para sa hatol at pagkakasala o pagpapawalang sala kay Vice Presidente Sara Duterte. Sinabi ni Lacson na para sa kanya, susundin niya ang probisyon ng konstitusyon. Yung mali yun, alam niya pa yun. Pero hindi, inulusot niya yung sarili niya. Saan niya ginaya? Kung ano ang patakbo ng magulang siyang gagawin ng anak. Kapag araw-araw, yun ang ginagawa ng pinuno, balang hindi dadat, hindi magtatagal, at yun na rin ang ugali ng mga sumusunod sa kanya.

In. Diba? Again, if you can build, if you can assemble, you can disassemble. If you can hire, you can fire. If you can elect, you can remove. Ganun lang yun. So, 13 ang pwedeng mag-elect ng Senate President, 13 lang ang pwedeng magtanggal ng Senate President. So, Senate President pa rin si Alan Peter Cayetano. At dahil siya pa rin ang Senate President, di ba, lahat ng official pa rin niya ang mga official. It's really, ewan ko kung bakit nililito niyo tao, ang dami ninyong kunukwento. Basta yung Integrated Bar of the Philippines, di ba, mga abogado pa naman kayo, hindi na kayo nahiya sa balat ninyo. Di ba? Nililito ninyo ang tao. Ibinahagi naman ni House Prosecutor Terry Ridon ng Ako Bicol Party List na ang bag... Parang ganun yan, di ba? Sabi ni Edwin Melisa, wala pa pasagot si Padilla. Sinabi ni Tulpo na puputulin niya ang sungay ni Padilla. Sama naman si Bino, hindi sumasagot sa ganyan yan, eh, di ba? Si Bino, suntukan ako, suntukan, di ba? Huwag tayo magdaan sa sindakan. Hindi mo naman masisindak yan si Robin Padilla, eh, di ba? Galing nga ng Muntinlupa yan, eh, di ba? Yung isa nga, di ba, naghamon ng suntukan tapos hindi lumitaw, eh. Di ba? Di ba naalala nyo yun? May hinamon ng suntukan, nakahanda na yung gym, hindi lumitaw. Samantala, sino man ang nasa likod ng posibleng tangkang destabilisasyon na kinasasangkutan ng 18 Maleta Boys? Hindi nila kayang pahinayan ang profesionalismo ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police ayon kay Senador Panfilo Ping Lacson. Git ni Lacson na malinaw na itinakwil at inilayo ng mga uniform service sa ang kanilang sarili sa 18 dating sundalo na nagsabing nagkatid sila ng mga maletang puno ng pera sa ilang personalidad na iniuugnay sa iskandalo sa flood control. Ayon kay Lacson, maaaring naagapan na anumang posibleng banta na may kaugnayan sa 18 Maleta Boys matapos magpatupad si Acting Senate President Sherwin Gatchalian ng mas mahigpit na seguridad sa Senado at payagan ng mga empleyado na magtrabaho mula sa kanilang mga tahanan. Gayunman, binigyan din niya na patuloy pa rin binavalidate ng Senado ang impormasyong pang-intelligence na natangkap kaugnay ng naturang mga banta. Kinwestiyon din ni Lacson ang pagpasok ng 12 sa Senado noong June 8. Sa halip na dumalo sa meeting ng Senate Blue Ribbon Committee noong araw na yon, nagtungo sila sa tanggapan ni Senador Robin Padilla upang magsigawan ng press conference habang nagpapatuloy ang pagdinig ng komite. Anya, sinubukan pa unuman noon ng mga sumusuporta sa 18 na gipitin at harasin si Senate Sergeant at Arms Police Major General Alfredo Corpus upang makapasok lamang ang grupo sa Senado. Sinabi ni Lacson na hindi malayong isipin na maaaring ginamit ang 18 upang magsimula ng kaguluhan sa loob ng Senado at gawing isang staging area at rallying point para sa AFP at PNP.

0: Tuesday to Friday, 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky K.
1: Nation, pursuant to Rule 135 of the Rules of Procedure and Evidence, na may pechang June 12, 2026 at inilabas noong Sabado, itinalaga ng chamber ang parehong, yung parehong multidisciplinary panel na napili sa pre-trial stage at tinanggap na sa list of experts ng ICC at napagkasunduan ng mga partido. Iginiit pa na ang issue kung ang akusado ay pitustan trial ay hindi nakadepende kung siya ay mayroong particular na medical condition, kundi kung siya ay maaaring ipapatupad ang kanyang karapatan sa isang tapat na pagdinig. Ipinunto na rin na kung ang medical examination sa ipag-utos sa ilalim ng Rule 135 ng rules, ito'y eksklusibong responsibilidad ng chamber na idetermina ang fitness ng accused sa ilalim ng obligasyon nito sa ilalim ng Article 64, Paragraph 2 ng statute. Pinagbigyan naman ng chamber ang hiling ni Duterte na isama ang isang individual na tinukoy bilang redacted sa dokumento sa listahan ng kanyang non-privileged contacts. Talagang tama yung sinabi ni Donald Trump. Hindi ako naniniwala dyan sa ICC kasi may sariling mundo yan. Di ba? Alam mo, banggitin nilang exclusive responsibility of the chamber to determine the fitness of the accused. Sila lang ang pwede magsabi. Wala nang iba. Di ba? Sila ang masusunod kung sino ang titingin sa dating Pangulo. Peter Nicolevich, Rasputin, Pedro, Poseidon, Ira, need me yata mag-ahit Ruby, ahit Pogi, Ruby na. Natamad ako eh. Timura Dolores, baka pauwi na ng ICC si Tatay Duterte dahil sa karamdaman, kaya pinipilit nila ipahuli si Senator Bato. Palit ulo siguro. Shirley Uyang, ayaw nila sa impeachment ni VP kaso mas malakas ang appeal ng pera. Ay nako. Anyway, inanunsyo ni Presidente ni American President Donald Trump na malapit ang pirmahan ang kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Irano upang tuluyang wakasan ang digmaan sa gitnang silangan. Sa kanyang post sa Truth Social, sinabi ni Trump na agad din bubuksan sa lahat ng bansa ang mahalagang Strait of Hormuz matapos mapirmahan ang kasunduan. Ganyan sinabi ni Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismail Bagai na wala pang pinal na petsa para sa paglagda ng kasunduan at hindi ito magaganap sa araw na una ng binanggit. Sa kabila nito, kapwa nagpahayag ng pag-asa ang mga bansang kabilang dito at mga tagapamagitan na malapit na matapos ang negosasyon, naglalayong wakasan ng ilang linggong labanan ay naman kay Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif. Mas malapit na ngayon kaysa dati ang pagkakaroon ng kasunduan. Nagsalita naman na ang nagpakilalang asawa ni Ateneo de Manila, University Coach Tab Baldwin, at nagsabing dati na

So, kung sasabihin na to the letter susunod sila sa kanilang superior, sigurado may kalalagyan ka kapag nanatili kang nakikipagtalo sa kanila. Alright, another break dito sa ating Monday episode ng RJ Patrol. Oras, impunto alas 11 ng tanghali.

0: ang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to RJ Patrol Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: RJ Patrol. Alas 11:05 ng tanghali dito sa ating Monday episode ng RJ Patrol. Ma'am Ina Gray, tama na ang kadadada, Pinky. Puro katangahan ang sinasabi mo. Uy, tama. It's a waste of time ba, Ma'am Ina Gray? Si Merlin Jorge, Maring Merlin. Hello, sir. Good morning. Oy, thank you. Thank you for your support dito sa RJ Patrol. Ma'am Ina, ang pasimuno ng gulo sa Senado ay si Lacson at si Soto. It was planned after all. O nga po. Parang ano sila eh. Member sila ng isang napakagandang

0: sa likod ng flood control anomalies. Inilarawan ni Senate President Alan na tulad ng larong chess ang nagaganap ngayon na larong may estratehiya kung saan lahat ng mga taon sa chess ay pinoproteksyonan ng hari at kunin ang hari ng kalaban. Inalimbawa pa ni Cayetano sa larong chess na may makapangyariang interes sa mga hari at reyna na tulad ng ilan sa mga politiko at mga business elite sa bansa na mas gugustuhin na manatiling pyesa lang ang mamayang Pilipino. May ginagawang supporting roles na mga pawn, knight, bishop at rook. Ayon kay Senate President Cayetano, ang mga knight ay mga opisyal ng gobyerno at pwersang pansiguridad. Ang mga bishop ang ating mga religious leader, ang mga rook at mga tore na ito naman yung mga media. Bawat isa ay inilalagay aniya, alam man o hindi, para panatili sa pwesto at protektado itong hari at reyna. Ililipat kapag convenient, isinasakripisyo kapag kailangan, nakakalimutan kapag tapos na ang laro. Ganito aniyan ang nangyayaring gulo sa politika sa kasalukuyan na tila larong chess para pagtakpan ng katiwalian sa flood control project anomalies. Iginit ni Senador Cayetano ng tunay na mga biktima dito ay hindi ang Dilawan o ang DDS, hindi administrasyon o oposisyon, hindi isang partido, iba pa, kundi ang simpleng mga mamayang Pilipino at mga susunod na henerasyon. Ako si Jojo Sika, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jojo Sika. Uy, lipa na talaga yung mga reports ng ng mga pati scammer, oh. Naglilipa na ngayon. Ang daming mga pinipid sa akin mga news item dito na scammer alert. Oh. Identified. Oh. Sino nag-identify ng scammers na to? Oh. Barangay officials yun, oh. Stay safe mga ka-RJ Patrol. May mga nag-i-scam. Yung Philippine Eagle. Philippine Fraternal Group of Eagles. May scammer daw po. Scammer alert. Nag-i-scam daw po. At ginagaya yung papadala ng picture nung kanilang gobernador, kuya nila si Zentur. Ingat daw mga kuya at ate sa Fraternal Order of Eagles. Yung Eagles na yan, meron ako niyan, ah. Uy, mayroong coordination meeting ang Philfida. Nagpa-participate ang Philfida sa NSWITFP onboarding and coordination meeting. Philfida is a Philippine Fiber Industry Development Authority. Yun hosted a coordination meeting with representatives from Department of Information and Communications Technology, DICT, Anti-Red Tape Authority, ARTA, and Tradex Network, Tradex. Nangyari ito sa Quezon City. Start-up onboarding discussions for the National Single Window Integrated Trade Facilitation Platform, ITFP, National Single Window. Ito ay government initiative na naglalayong to streamline, harmonize, and automate the processing of trade-related documents among trade regulatory government agencies, thereby enhancing efficiency, transparency, and ease of doing business. Na-miss natin yung Arta na yan.

na dapat kasi visible yung ARTA. Kailangan na very visible yung ARTA, anti-red tape authority. So miss natin yan, lalo nung ang pinuno dyan, nung binuo yan, Director General dyan. I see Attorney Jeremiah Belhica. Yan, nagkaroon ng problema nga yan. Alright. Kailangan natin yan. Yung bagong DICT, Filpida, at saka ARTA, ang gandang collaboration nyo. Kasi po, ang executive director ng Filpida, si Undersecretary Ali Atienza, dating official yan ng DICT, Department of Information and Communications Technology. Master yan sa IT engineering. Kaya kailangan ng digitalization para ma-digitalize yung mga transaction sa burokrasya, sa gobyerno. Mapadali yung sabi nga ng ARTA ay the ease of doing business. ARTA. Dapat ma-realize ng gusto yan para yung ating mga kababayan ay mapabilis man lang yung pagpapatransact ng kanilang mga businesses sa mga local government units, sa mga government agencies. So, ang korupsyon ay hindi lamang pagnanakaw ng pera. Ito ay pagnanakaw ng oportunidad. Ninanakaw nito ang oportunidad. Ninanakaw nito ang dignidad. Ninanakaw nito ang pag-asa. Ninanakaw pa nito mismo ang kalahati.

0: makatulong sa inyo.
1: Ako po naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
2: Iniimbitahan po namin kayo
0: na makinig at manood ang aming programang Mate
1: dito lang sa
3: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
4: Watch and listen to Mate Saturdays 8 AM to 10 AM, airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Hi, I'm Sunny Ilustre, and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
4: Watch and listen to Salimasa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at ibibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
4: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues.
8: Court of the Land, the Supreme Court. Sigurado yan. Kung may pagkakamali sa yung figures, yung tulad ngayon, yung nangyayaring gulo dyan. Pinipilit nyo yung majority, yung quorum nyo ay 12 na hindi naman pwede. Kasi 24 kayong lahat dyan sa Senado. Ngayon, kung mailulusot nyo yan, dahil pati Malacanang, kumakampi na sa inyo, pati yung Kongreso, yung Kamara, kung mailulusot nyo yung palusot nyo na yung 12 pwede na para mag-elect ng Senate President, kung hindi, maglalabas ng desisyon ng Supreme Court. Pero kapag itong impeachment court, pinilit niyong i-convict, halimbawa na lang ha, for the sake of argument, ano po, ayoko namang sabihin, hindi naman din tayo, neutral lang po tayo. Halimbawa, ipilit niyong i-convict ng hindi makakuha ng 16 senator judges to vote to convict. Malamang yung Supreme Court baka pumalag. Kasi parang ano na eh, tingin siguro ni Senator Ping, garapala na po yun. Garapala na po yun na palusot. So baka hindi na yung palusutin ng Supreme Court. So natauhan si Senator Ping, nagsasuggest ngayon sa kanyang mga kasamahan. Di payagan na po natin yung iba na wala dito sa loob ng Senado, makaboto. O makaparticipate man lang, or for that matter, Senator Bato, kahit 1 minute, yung basta lang mag-ano lang siya, submit siya ng vote kung kanino siya papabor pagdating sa punto na magbubutuhan na para sa whether to convict or to acquit sa impeachment case ating Vice President Sara Duterte. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, dapat lahat ng senador pumasok na mag-sesyon na kayo at mag-quorum na kayo. Tapos magbutuhan kayo for Senate President para matapos na ang sigalot sa Senado. Ang sagwana kasi tingnan, pakinggan sa taong bayan. Yung Senado, yung estado ng Senado. Magulo eh.

0: Bakit walang comment daw si BBM sa pagkamatay ng basketball player? Kasi taga Davao. Sabi ni Shirley Uyang, may observation si Shirley Uyang dito. Bakit walang comment daw po? Or malasakit man lang si President Bongbong Marcos sa kaso ng pagkamatay ng isang ng basketball player kasi taga Davao. Ay. Sabi naman ni Luz Papa, thank you Luz, naghahari kasi ang mga minority sa Senado. Naghahari-harian. Oh. So, mangyayari dyan, kung sasabihin nila Ping Lacson na unauthorized yung magiging hearing bukas ng Senate Blue Ribbon Committee ng grupo ni Senate President Alan Peter Cayetano, makakagulo nga. Baka magpadala pa ng... Pero hindi nila pagmamayari yung senador. Mga senador, di ba? They will strike off record. Pwede ba yun? Magkakaalaman bukas mga ka-RJ Patrol. Meantime, may phone patch report. Kabataan at mamamayan hinikayat na makilahok sa impeachment trial. Report ng DZRJ reporter Jong Manlapas. Jong. Jong.
1: Representative Renko, ang kabataan at mamamayang Pilipino na aktibong subaybayan at unawain ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa halip na maging simpleng manonood lamang, ginawa ni Ko ang panawagan sa paglulunsad ng Bantay Impeachment Citizens Watch Campaign for Accountability, Justice and Truth na dinaluhan ng iba't ibang grupo mula sa sektor ng kabataan, simbahan, akademya at civil society. Ayon kay Ko, mahalagang maipaliwanag sa mga komunidad, paaralan at pamilya ang nilalaman ng mga articles of impeachment at ang epekto nito sa serbisyo at pondo ng pamahalaan. Sinabi rin niya na maaaring magkaroon ng watch party sa mga talakayan upang

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 810 AM.

Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na to. At hindi niya din naipaliwanag doon sa kanyang petisyon ni Tayam kung saan banda siya naapektuhan dito sa petisyon na kanyang hinihahain. Ano po? In short, malayo po. Wala siyang kinalaman, walang epekto po ito sa kanya. Di po ba? Hindi naman niya nailagay. Eh para sa akin po, yun eh parang pahiwatig na ng Korte Suprema eh. Na napakabilis nga nila itong sinagot at inaksyonan, ano? Dahil June 3 lang po nangyari yan, June 10. Ah, kumbaga, June 3 nangyari yan, yung puntayan ay parang June 4 o June 5 yata. Naghain ng petition sa Korte Suprema. Eh sumagot ang Korte Suprema, June 10. At ipinabasura yung pumpetisyon ni Tayam because of lack of legal personality. So ito eh, napakagandang senyal eh. Sabi ko nga ano, na yung direktang maapektuhan nito ang dapat mag-file at naipakita rin naman ng Korte Suprema, en banc, no, silang lahat, na agad naman nilang sinagot ito. Diba? Nagkataon lang na itong Tayam, eh wala namang kinalaman kanya dyan. Diba ba? Kaya isang tao lang po mula sa Senado, isang manggagawa dyan,

yun ay sobrang gamit ng kapangyarihan o grave abuse of authority, yan po ay magkakaroon ng judicial review pag may naghaim po ng question sa Korte Suprema. At yan na nga po ang nagaganap, no? Kaya parehas na parehas, nung naghaim po si Congressman Edsel Lagman noon, nung buhay pa siya, no? Hanggang sa nakamatayan niya, hindi yung natalakay ng Korte Suprema. Kaya yung mga sumunod na budget, 2025, 2026, ay nako, hindi na ho sila nagpapigil, no? Dahil wala pa naman nagsisita sa atin, sige lang, arya lang ng arya. Sige lang, tuloy-tuloy lang. Ano? Pag tayo nasita na, de doon na. Kaya nga, ito nga pong usapin ng last week nung oral argument. Nagsabi po eh, ang dating Senate President Franklin Drilon, ano? At hiniling niya sa mga maestrado na yung pong urgency, sabi niya. Kasi ilan linggo na lang po magkakaroon na po ng SONA. At pagtapos po ng SONA na yan, pagdating ng Agosto o Setyembre, doon na po ang start ng ano, budget deliberation para sa 2027. So sabi niya, pagka SONA, sasubmit na po ang executive, no, by August ng mismong National Expenditure Program o parang proposed budget for 2027. Tama? O imagine nyo kung di pa nga nare-resolve ito. O di mauulit na naman. O wala pa naman sinasabi ang Korte Suprema. Dagdagan mo ng ganyan, dagdagan mo ng ganon. Di po ba? Hindi matatapos. Tama ba? Kaya naghiling, ano, itong si Senate President, dating Senate President na si Franklin Drilon, at sinabi niya sa Korte Suprema na baka pwedeng bigyan ng urgency ito. At nag-notify naman, ano, nag-noted naman itong si Chief Justice Alexander Hesmundo. At ang sabi nga niya ay, alam ng Korte Suprema yung urgency. Alam, kaya pala yung writ of habeas corpus si Tatay Digong, sa taon may gito siya nakakulong doon, eh ang writ of habeas corpus, urgent po yan. Diba, no? So, asa ng urgency, di po ba? Eh ngayon eh, dapat na ilabas na rin yun dahil correlated po yan, may katugma po yan, ano? Dito sa warrant of arrest ng Senator Bato de la Rosa. Kaya palagay ko, ang ating Korte Suprema ay hindi lang two birds, kundi two, three birds with one stone. Ang kanilang matutuhog pag sila po ay nagkaroon po ng determinasyon at panindigan ng ating konstitusyon para magkaroon po tayo ng kaayusan at katahimikan ng ating bayan, mawala ang pagdududa na ang kapangyarihan ay depende sa kung sino ang may hawak. Ano ito, bit? Parang bit lang talaga. Di ba? Hindi ho. Ang ibig sabihin, wala po sa kanya yan. No? Dahil yan ay nasa kumbaga guideline ng ating konstitusyon, dapat naaayon sa ating konstitusyon, sa ating saligang batas. Yan po, hindi pa pwedeng, pwedeng yan gawin kasi sila ang may hawak ng kapangyarihan. Hindi po pwedeng ganun na makita ng taong bayan. Diba? Wala naman po ibang pwedeng asahan pa ang taong bayan kundi ang ating Korte Suprema. Di po ba? Kaya hari nawa, no? Ang ating Korte Suprema, sana, no? Ay magdesisyon na patungkol na dito sa kaso ni Tatay Digong at dito kay Senator Bato de la Rosa nang siya ay makabalik na rin, ano? Sa Senado at makapag-appear at makapag-participate nang walang banta na siya ay isasakay sa eroplano bago matapos ang araw ay nando na siya sa dahil. No? Hindi ko ito kaduwagan. Ha? Baka kala ng ibang tao eh, natatakot pala siya. Eh kung wala siya kasalanan, di lumabas siya. Hindi ito po usapin ng kung ikaw may kasalanan o wala. No? Lumalabas lang dito kung nakikita mo buong puwersa ng gobyerno ay nagagamit, no? Ginagamit para ikaw ay usigin, wine-weaponize ang ating mga batas. Yan isang bagay, no, na iyong pwedeng gawin, ano po, na ikay manindigan ng katwiran batay sa ating saligang batas. Di po ba? Di po ba si Senator Lacson ang una at huling dapat nakaiintindin yan dahil noon sa panahon ng Dacerco veto case na kanyang kinasangkutan? Hindi po ba't nagtago rin siya? Di ba? Apo, di siya pa. Higit sa lahat ang nakakaintindi. Siya nga, nagpunta pa ng Hong Kong eh. Di ba? At ang kanyang

0: nga naging katwiran ay kinatigan, ha, kalaunan po ng Court of Appeals, no, in-invalidate yung kanyang arrest warrant, di po ba? So ibig lamang sabihin, nakita po, no, na siya ay tila parang para pinagkakaisahan at ginagamit ang puwersa at kapangyarihan ng gobyerno. Eh, sino ba meron nun? Ang ehekutibo, di ba? So kaya nga dapat independente po ang bawat sangay ng gobyerno. Hindi mo pwedeng pressurein ang mga matataas na hukom sa legislatura, di ba? Kaya kahit sino ang tamaan, basta magde-decision sila para doon, di ba? Eh, kasi hodang magkaroon ng constitutional crisis, hindi naman sa kanila ng
1: the best dog accessories and items.
2: The best dog hotels.
3: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

sa trabaho, sa mga may appointment, siguruhin po ninyo na busog ang inyong mga ating kapwa Pilipino na umaalipin, nagpapahirap sa ating mga mamamayang Pilipino. Yes. Iilan lang po ang mga hayahay ang buhay. Mm-hmm. Iilan lang ang nagpapasasa. Ngunit karamihan sa bilang ng ating mga kababayan ay tumataghoy sa hirap. Hindi po sila makabili ng ilalaman sa tiyan dahil hindi na po abot kaya ang presyo, ang halaga ng bilihin, maging ang transportasyon para makabili ka ng iyong kakainin ay napakamahal na po. Hindi na bali yung mga damit eh. Pwede yung saka na yan eh. Mm-hmm. Pero yung pang araw-araw program, yung pong maharlika investment na itinayo nila kung saan kinuha ang pera mula sa DBM, Land Bank, GSIS, SSS, ha? At PDIC, mga kaibigan. So, kung magkaroon ng problema ang bangko, wala na tayong makukuha dahil ang mga pera natin ay naka-insured sa PDIC. O mabuti, babayaran na 500, di ba? O hanggang 500. E kung meron pang ilang milyon, tapos 500 lang ang makukuha mo. O kaya, at wala ka pa ang tubo mo, kakarampot. Mm-hmm. O, yung isinasabuhay, mas mahalaga po na kahit hindi mo sinasabi pangalan ng Diyos na sinasabi nga ng ating dakilang Panginoon, thou shall not use the name of God in vain. Diba? Mm-hmm. Pero ginagamit niyo para paniwalaan ng publiko na ang mga ginagawa niyo, kinikilos ninyo ay para sa Diyos at gusto ng Diyos. Bakit? Ano ang palagay niyo sa aming mga mamamayang Pilipino? Mga tanga? Mga bobo? Sus Mariano naman, masyadong maliit ang inyong pagtingin sa taong bayan. Nag-iisip na po eh. Kami, nakita namin na may paglabag ng kinuha ng kano ang dating Pangulong Marcos Sr. Kaya lumabas din po ang inyong lingkod sapagkat nakita nating may mali. Ngayon, ganyan din, di ba? Nakita nating may mali. Ngunit hindi pa naman huli para ang pagkakamali ay maitama. Yes. Maganda, panayang bigay, panayang palabas, bumababa na sa ground ang ating Pangulo. Walang masama, di ba? Mm-hmm. Pero para pakialaman mo ang tinatawag na sangay ng gobyerno, isang malaya na naaayon sa ating saligang batas na sangay ng gobyerno na may hiwalay na kapangyarihan sa legislatibo, sa ehekutibo at sa judiciary, di ba? Yes. Hiwalay ang legislatibo, ang senado na sila ang tumatayo na check and balance sa mga panukala ng mababang kapulungan, di ba? Mm-hmm. Bakit nakikialam ang Malacañang?

0: infrastructure project na naging mundo, mga kaibigan. Oh, at iba pang mga korupsyon sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. Oh, kaya maring isa yan sa dahilan. Cindy Cruz, Carmen and James, sahan natin ang gaganap Blue Ribbon Kuti sa patuloy na hearing sa flood control project korupsyon, trilyon na gusto pagtakpan ng mastermind at ng mga manakaw. Ito mga minions, sabi, kasama si Chelian Black. Kasama si Chelian Black. Makakapal mo kanyo. Bakit hindi pa kayo maut sa lahat? Nakunan, Cindy. Oo, iba ay sasama. Oo. Sige.
1: Tawag ko tayo.
0: May tawag dito for 5. Or siyungkla. Sige, magandang umaga.
1: Sir Tito, good morning.
2: Ma'am Carmen.
0: Opo.
2: Mag-comment lang po ako.
0: Sige po, sige po.
2: Po, yan ang nangyayari ngayon sa NATO. Ano pa rin nila, kaya alam na yung bahag. Eh, ako po ay dati ng army, kahit. Kahit ano pong gawin ng mga, namumuno sa gobyerno natin, nabulok, mananatili sa pwesto. Kung sa akin po, sa sarili ko yun, extra constitutional, siguro na yan eh. Kasi, yung sila bababat at patuloy nila babalukitin ang bata. Kaya po yung mga nangyayari ka, kung ako lagay po sa dating mga exchange na yan, eh ganun din sasabihin po. Baka pagdating na hindi nila ako, ganun ang magiging tema ng gobyerno. Masasabi lang natin, demokrasya ang Pilipinas. Mas magulo po Russia. During the time of 1987 ni Cory Aquino, kami po yung kudeta. Ito yung nagkudeta. Dahil hindi namin ang gusto ang kalakaran na Aquino Carmen. Dahil punong-puno ng komunista. So si Bongbong Marcos, pinakapya ang monista para lang matatili sa pwesto. Sampo lang ang masasikot sa nangyayari po ngayon sa ating gobyerno. Mananatiling manako yan. Mananatiling manako yan.
0: Maraming salamat po.
2: Nagsisi ko ako dahil kasi binoto ko yan. Nagsisi ako sa kala ko tutuloy yung gandang legacy ng tatay nila.
0: Okay.
2: Salamat po. Ka, ma'am Kat.
0: Maraming salamat po. Ginonto for siyong opo, ako rin po.
3: Wala naman silang tulong ginagawa sa nangyari ngayon sa Mindanao. Ang bigat-bigat ng problema ng bansa ng Pilipinas. Ba't hindi nila tulungan na tayo ng ganun para makaaw na mga mahihirap na nasa lanta ng lindol? Yun ang inaano ko sa EDCA. Bakit ganun? Sabi nila, kaya dinagdagan ni Bongbong ng 5 para makatulong sa atin ang mga ganyan pagdating sa disaster. Nasaan ang Amerika? Hanggang salita lang ba sila? Saka ang gobyerno natin, bakit ganun na lang? Sunod-sunod lang sa Amerika ang ginagawa nila sa atin. Alam niyo ba, Tita Carmen, yung nangyari sa Misamis? Inano ni Libo, yung isang planta ng bakal, pagawaan ng China. Sabi, illegal daw yon ang kumpanyang yon. Kaya kinulong niya yung 69 na inkek, merong namatay. Tapos tinanggal pa atay 400 na ng manggagawang Pilipino. Yun pala, kaya nila gustong yun, para maging base militar ng Amerika, hindi sa expansion ng naval natin.
0: Okay.
3: So, pagdang huli, yun ang inaano nila. Kaya pinupusigin nila dahil, di ba may con-us? Para mailagay sa ganung pumapayag ng Pilipino, ganitong bagay. Pero, tanda natin si Carmen, pinaglaban ng Marcos Sr. ang mawalang base militar natin. Dahil sa kanyang panungkulan bilang presidente noong 1965, 99 years, hindi ba? Ginawa niya 25 years. Kaya noong 91, wala na. Kaya nasaan ngayon sinasabi na wala, malayo tayo sa ng foreign intervention. Eh, sunod-sunod lang tayo sa Amerika. Di ba, Tita Carmen? Katapos ngayon na sanction si Gipo. Sabi niya, wala raw siyang pakialam sa ganon. Miskin na ang pamilya niya. Eh, parang sa siya na sa Tolentino. Di ba? Puro Amerika, inaano nila. Ang katapatan nila.

0: Amerika. Wala sa Pilipinas, Tita Carmen.
1: Okay. Ay, thank you very much po.
0: Bongbong. O sige, salamat po, Tita Carmen.
1: Maraming salamat. Maganda po yung nagsasalita tayo eh. Mm. Maraming napupulot ang ating mga kababayan. Yes. Marami po silang napag-iisipan na nadagdagdag sa kanilang mga kaisipan para makabuo sila ng tamang perception at hindi po haka-haka. Yes. Sige.
2: Mula ka, Sir Orto Hedge. MAGA, make America go away. From mass destruction global, peaceful. American natives, Holocaust yan. 1901, Balangiga Bells yan, massacre. Humanity, environment, economy, sovereignty, Asian region, RP.
1: Sabi ni Anna Gray, kapag hindi nasunod ang mga nakalista sa gagawin sa special session at dadagdagan nila ang pag-uusapan katulad ng pagbabago sa Senado, ay magiging unconstitutional ang session nila. Magiging sinungaling na naman ang Pangulo sa harap ng buong bansa at dapat putulin na ang kanyang sungay. Mahirap po. Mahirap. Sige.
2: Sabi ni St. Pandora, ginamit kasi yung pera ng bayan para ikorap lahat ng ayansin ng gobyerno. Hanggang sa media, sa troll, sa vloggers, kaya lahat nagkakampi-kampi dahil lahat talaga masasagasaan ng nagsiwalat na yung totoong kwento.
1: Kung tayo po na mamamayang Pilipino ay magkakaisa, wala pong mahirap. At ang bansa natin sa totoo lang ay maituturing na isa sa pinakamayaman.
2: Yes.
1: Dahil nasa atin po lahat ang resources
2: na
1: wala sa ibang bansa.
3: Radio Bandido.